Radio to sunny boro mi se. Kate de kafa ko mo kuyo. Eto to fama no ye ti wani. Asha ti she no fi ato sa wan to kuyo.

kapede kapako mokuyo eto to fomo lo yesu ni asha ti se na fi ato sawon to ku

kate de kafako moku yo eto to fomo loye ti woni asha ti se na fi ato sa won to kuru

mi níbo lo lọ lana to so fanu ah faji san bi mo se nje ni mo mu eh ki se pe faji owe mi na se ṣugbọn bo lọrọ ju alẹ lo nka mi lara bi olorin to ni la la mi nile aye edumare je lenu ope lo so bojo la o se ri nigba ta ba dagba nigba ta gbara oni simo lati le sise papa bi orilede se ndenu kole si lojojumo yi eh lo to lo se faji níbo ni site re wa níbo lo ba le re de ko ma se kekiri akan ti ki ni le lori be eye gan ma ni te so mo wi pe bo se mugo kan odidi block site kan lo mu yen ṣugbọn sa o boko o ba jina ila ki ko olorun oba mi ti seto ile ise kan ta n pe ni ewe nla property and renovation real estate agent awon oluseran lowo fun ni lori ba se do nile ba se do nile o fe ta le ni o fe ra le ni atorisirisi dukia ti fini lokan bale lojo ola they are ready to find a perfect house that you can call your home awon services won ni ewe nla property and renovation real estate agent ni won yi estate agent land and house sales filling station house management real estate consultant and developer gugu eni tolorun o ba ba fogbon si ninu ni fowo de dukia mole address won ni 1 Arowolo street off Ayolo bus stop Ayetoro Itili Ogun state or call 070-3106-1687 or whatsapp 080-2389-4569 wena tete kan si won ni ile ise ewe nla property and renovation ka le jo fowo